papa nga moto na koma moyena bengo papa na to chéri na ko karakter na koma ko benga yo ya jean na mitia na kati ya famille na yo.